talibé melo aji deggu yu talibé bi ikhtisarin ci gattal rek arbahatun yent la nazamtuha yo xamni wayna len khawfa ghatirarin ngir ragal ak woru yen al murid sadiq amna yent melo yo xamni mo nek ni ma way ko ndax bañ kenn defene mom la tudono ko ba kenn jorté ko kenn defene matalena sarti te matali wuko bac ñëk moy asyadhu deugul fi mahabbati shaykhi ci top serign ba abadan faaw bac jëk moy talibé bi tay sopp ab serignam te yalla dong tax mu sopp ko du aduna du daraja du leneen yalla dong tax loolu moy benn bi tumum tisalu amrihi top digalam haysu warada fum fi roté ñaaral ba moy sayu ko serign bi digalé rek mu taxaw temb ci top digal la muy lu ko neex muy lu ko nakari nga xamne kon talibé bi dara du dox digënté mo digël su digël jogé rek to amati jamm lu may def digël lolé wa tarku li i'tiraad ak bayyi diingat xalifi ci sëriñ bi mutlaqan ci anam gu mandi doon walaw bi batinin ak donte ci biir la fi ma ci la nga xamne qadra wa net wi nañu ko ñene biko ñettel moy mu baña diingat sëriñ bi ci genn wet ñu jëlale diingat ko ci wax ba jëf waye ci xolam sax ak ci xalaatam duko ci dingat ndax man naam mu dingatugo ci wax ji ni waye ma ngay xalaat ci xelam ne li dal señ bi nangam ak nangam melne kon dingatugo ci lamay waye ma ngoy dingat ci xol ak xalaat lolu upp na def lolu bu ko defé rek dal di xëtt sartu murid sadiq wa ma hoti and nak mom salabul ikhtiyari rekki ak tan li husni zannihi ngir rafetu njortam bila inkarin ci lu weddi duko ñentel nak moy day bayu serigne bi diko tanal diko awale fam ko bëgg awale te mom ci bopam du tanal bopam dara day japp ne rek serigne bi mo xam la gën ci mom te fam ko jëmal rek fofa waye mom ci bopam du jëma sét la gën ci mom diko tan dedet kon yent melo yi moy melo yi murid sadiq manam bëgg serigne bi deug bëggel te yalla tax taxaw tem ci lu mu digal nga def ko ñettel moy bañ ko dingat ci genn wet ñentel bi nak moy baña tanal sa bop dara baña defé dara mo gën ci yow lumay lolo señ bi jëmal rek nga japp ni lola moy la gën ci yow fa ku lu mën kep ko xamni jamaha bolena hadhihi sifat yi lay melo min al muridina ci talibé fa yufriku dana jot asiqati ndar la ya moy kilifa yu mag ya ene bepp talibé bu fexé ba bolé ñent melo yi na xamni faaw mu ag ci fa kilifa yu mag ya ana fa gaay yu bax yi agon dana fa ag suma bayena top mu leral ni andul hijabi naka ñel na kiray kiray moy li am ñak bi dox digënt nit ak boromam am ñak bi dox digënté nit ak boromam ñel nako sita ta usul juroom ben ciosan yam bahi yo dana yel lil murid ñel ab talibé khatu ha siru dag wa anal malaikata ak naka malaika ya tabki dana ñu joy halal murid ci ab talibé in kana dem nek na akolandi ab leka kon ene bay ji mu lay bëgg wax señ bi leral na ci ne ab talibé amna juroom ben yo xamné bu yexé rek juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam xamni warna fexé ba tagonté manam fexé ba sori juroom ben yi ndax bu ko deful mu dal juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam tay itam neena ab talibé day niwol ak lekkam du lek lu may fekk mu loru ja ndax malaika yi sax buñu gisé ab talibé bu wut yalla bu nopi di bari lek dañuy joy ndax yëram ko xamni mom mi ngi bolé yaar yu mënta and yu wut yalla ak di bari lek fa xalu suñu wax li ne suñu nak ne walil hijabi ñal na kiray la ci tatu juroom ben dinal usul ci ay ciosan waqatuhu ha tasiru dag hok ye lef nako lima ñel ka nga xamne rama sakuna al usul aguga ina li dox digeenti nit ak boromum dal juroom ben la yo xamne bu du ñom dong itam juroom ben yi ñoo upp solo ci yi dog digeenti nit ak boromum qul waxal ne katratul akli modi barik lek wa katratu sharabi ak barik nan tuma mulaqatul baraya top tasente minde fi bistihabi ci andale wa katratul kalami ak barik wax wa katratul manami ak barik nelaw wa ghaflatun ak tiagan ak sagan han zikri rabbina walis tuddu sunu borom assalami aji mucc ci ayub fanzurhu nang ko seti fi jawahiril mahani ci jawahiril mahani li shaykhina ñel sunu serign al muhazzami kadi kuñ magal at tijani kay ko juk tijani neena juroom ben yi waxoon ba ci ndëkk mooy bari lekk lekk moom taalibé day fexe bala lekk rek xiif te bala rek bàyyi
ak barik naan.